0: ng China Coast Guard na may nangyaring banggaan o may nasawi sa kanilang hanay sa August 11 incident. Kahit malinaw itong nakuhanan ng video sa o na inilabas ng Pilipinas.
1: Ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggalaan ng pondo para sa pagpapalawig ng Technical Education and Skills Trainings Program sa bansa nang dumalo siya sa graduation rites ng TESDA sa Ilocos Norte ngayong Biyernes. Sa harap ng higit 1,000 nagtapos na ng Technical Vocation Scholar, binigyang diin ni Marcos ang kahalagahan ng mga training ng TESDA para mapaganda ang estado ng buhay. Kaya, naglaan ng kanyang administrasyon ng nasa 19 billion pesos dito. Pinalawig din ng TESDA ang kanilang mga programa na naaayon sa pangangailangan ng mga employer.
2: The world is changing very, very quickly. That is why these training programs are very important. Because we have to continuously train our workers because of the new technologies, because of the new situation, because of the establishment of our new supply chains around the world.
1: Samantala, umikot din ang Pangulo sa Governor Roque B. Ablan Sr. Memorial Hospital sa Lawag City kasama ang anak na si Majority Floor Leader Sandro Marcos at Ilocos Norte Governor Cecilia Marcos. Inalam ng Pangulo ang sitwasyon ng kanilang hemodialysis center at OB-GYN PhilHealth Ward. Binisita rin ni Marcos ang Batac City Public Market na nasunog noong isang buwan. Kasabay nito ang pamamahagi ng tulong ng DSWD sa mga apektadong tindera at manggagawa.
3: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.
4: Sa CFMB 1280 sa Montreal naririnig, this is Tunog Pinoy.

Hintay ang ating paa habang ikaw ay nakatalikod. Ubos enerhiya nating dalawa. Alam kong di mo kaya na malimot. Madilim ang kwarto parang disco. Naaaninig lang ngayong anino.